0: mun ci wala ca ja loyi cara ku lera ngon kay ben an ja benta wal ke gdang dia bawo ja yo ku lera mbere kala ngwala ye ga mukta wala mutan ngo wala mutan da baba gole ke ba ye mutan da baba ke ba ye ci ja gwa ngi wana da ma jagla re jok wala kala na ci bi ke na na kar wel ku ka gan en mun ci na ja mo mo po ku mo no mutan mutan baba nyaay bawo ye ma jong ma yon ya tong tor tong ja tor ka ki ko ko ni tong en cho ro dar jur e ding ki toy ke ga rin ke made ka te wuti rin ke made ko wo bu ata kana de gi wa yo ko jam mo ke made wer ka kan ki lo zaman da dang ji ja pa a ko ka tit ke ka mugdan lekin ko jo dang ke na ga ta magzani so ke ci wo ko ni kan tong ju ja tor ke ka a do mo ga ayot dom ku jeji ban ku jam mo ki ran to ngi jal po ran chol pil en ran jal kat bi jala wel pan chol mbala kal ka le ko ya ci no ko yot tong ki lo ga ende ki tong tor kan
1: jal ku jal benda in ci jal bo ten kam ke ne tong ayot ku ran ai ben ke ran won leng po nak da ken ko ku agu er den ke ci ben ke gen a cha ben raji dal won ci nen yeg miet ku ben la loy tan tana te joli ne jal ben chaade kenen ci ro loy ken e yok ci ci wek jal ben por be wat ci la thud miet ku nyang wek tan
0: yenen ke ci ro loy ri ca lewon ter kan ki mo jang tot kan tor ci la ka ci ngo war miet ku leran no miet ba yeg ran ba mu toran ku leran no karan ken iran chul po pe so en ke lu use e dat technique wet kenen ci lu use wana de yen ku ko nyu ko liu e tumi te mo ge ne ken bu ko so e na ci la lu na ja ke miet ne ci ko ko ma ke na ke pat kan ngu ko ko bu pirin ko wiku tin ati e pirin a wiku ka dol bo ko pir ke ayo ko ya lo use ko bu ya tin bu pur nga ka mi do won en ya dal nyot ke en ci wo ko a ci ro lo ben ko nyu en a le di da pa eten ya le ko bi ni ale la tawran po bi am ya da won en le ran tuz ku le mol wa ne gen ko ri na gen ko ko dat bi e le kar bi na ko wa mu kar bi na ko a en ngul wa ke tan ko ya kar bi na cha bo ya na na ci wo pil li pir ay pa di ka ja wo dat bi a ci ra na cho ngi na ci ngi ran lo ya en rode na jamu ki doni kin tok ci ñong to war ba ber ka loko da na ber dar ka mojin en rode ba ci ro tem ta wal ba le na ngwen ya en chong moj le ki na ding jam ko bi ajan no kay jam so na kin ci ro loy kan
1: kan kan nek ci ro jal ben loy ko asfele ci jal ben jok tin tan kan jo le go kam kan ni cin kan ai chat one kay chat kay chok tin ben ben ci jal ben pir ka da wong tin tan gut bin aran mun ci jal ben het be ko gi ci man iran ti get pan australia ka le ba le go ga mat tan ci wek jaal pir tin kam kani jeje
0: before ben kala tan ana bu buk tin batti ci miar ba mi akam ci hiram kada ana ya be jaal ban ma ci nang tok bal jaal buk bor ayo jizira li abaran chol karbina bala yok ala karbina yok ka jala bay bu jabe mad miar ba miya khamsa miar ba miya khamsa a ci jal mad ku jow tor pan chol wat en ci wo jal pot na ci jal pot wat ka ki ci re jalo tin e ke dang chu taba na yi ku ba yod ro ku ba no zan lo ke kong lo en zan ma won bu lo ke dang na yelo so nazame chu loy be ria sabra chol karbina ko nyen bol ku laran chol William yone e chok ku jow ku ben da ko jow je pay jaka ben nazame so ku num da chu loy ko wo so Sudan e cho so Sudanese Liberation Council and Army en e pe da kunno me chu lo kan kan kunno me kan raare masul ye ran chola kwa nyen bol en yar ba miya kam sa nyaani tu wa kina la ga nyaani tu nyaani tu a pe so wa mi yar ba miya kam sa wa chi o jamar ku jokuru tya ke chol May 16 lan May 16 en jog ke dang rot ku ja June 6 jogu ben ka June 6 ya na May 16 ka tika jal mari ku jaga mat May 16 ka chi May 16 rot e June 6 ku May 16 nyar ba miya kam sa ka tika madi ku yal chol ke May 16 so yide loy e yida yir nyar ba miya kam sa ke ga de yide loy May 16 so agreement ku loy ku jogu li de chipta jogu kwany be reto ta kwany ni bol ku la William yon ku ya na ko jwai kok en ki chu ya lo ka ka na chi ja tor wat ko kunno na chi ja loy ko yal yal wo yal Ethiopia a chan bu bala bu ro yal lo bala go dole pan chol Ethiopia ko pan chol Ethiopia a chu gude pan chol Tiargol de gran chol Ethiopia wan ka bu go yok Tiargol na lo ban Tiargol ko wajiban ta bara won ka ere ne yelwe ki mran chol kwa nyen bol ko ne BBC ko de tin media ibn ebar war ko yana wo bardu mi arba mi akam sa wat ebar war BBC ibi google to BBC you will find us a mi arba mi akam sa ke ga ki mute ne ke ki lo fi jiro Sudan so na lo la ban ka bogul wel gol nga chat ko weta bara leader chu leader de ne yelwe gol ra chok kwa nyen bol kerbino kwa nyen bol go isu bin go le no kwanyen bole ci benten ko jalla Ethiopia karbina kwanyen bol be benten ko naran kan ko lel mafi karbina ci ben ko jalla Ethiopia o jalga e karbina de no e karbina kwanyen bol beta mi akamsa wala mi arba ko lel ay binen ko lel ben kay de payetan ko jalla ci yata Ethiopia taba na iran ci refana be ka bëgg dina be de defat a jowti la kene ka ci yi kwanyen bol ko go chobe fi tergol so wana la wa ci lo ga ci ko yone pretending ke ko yone le lo ga wo kwanyen bol so na jago malumat bena pinga jago pingra ni ci rolo pretend ke chol kwanyen bol iran chol garang mo bior to won jawo ye kwanya wat kwanyen bol bena ngi ka yalel ko jawon ke anyanya tu yal iran ci ben karbin iran garang mo bior ci ben ko ila bi e jala ci yata di to baba so ran je na ngi iran chol garang mo bior ke ke kwanyen bol iran chol mangisto ene je na ngi iran mangisto ko garang mo bior yanara chol musto ben ade course le ko war fi jech so go le le ngina lo yin kwa nyin bol ku iran ke iran chol garang mo bior ke iran ngej ti ge na lo ade na fatin ka pan chola bet iran chol mangiso ene ge na bara bay wana da ra ki ben iran chol garang mo bior kwa nyin bol ke ben
1: aka kol bar ja pe kan kana jol ku lo ke che gi man tin kana cham da man da gwa lo ko tok to long ok tan mia kam sa ku mia arba a chi jal ben mat men ben chi ke mat kane a chi rian ken jal ben kwan ke run tong wan bi ke ja la ko dwel bai ben ben u a chi boj tan a gut be e kam na nen chi garang ma bior won chi ne lwe lo na da ke en ke chi rot ben a lwe ke en karbino chien jal ben aran won chi jal ngi go garbino ko koy ko won ben ben chi jal ben mat tan ke en bu kay ngor bu kay wan ni
0: ye ne che do la ye pa la no ken e ne ken mo hem kan kan ye na chu jal tok o ja ben bil fam alo ben bil fam ka nya ya tuota bil fam be kiya daw taran cho bil ton kwa hu yi garang mo biur yen sal fa kin ma yar yal fere da jong yi ngor ma ke ja yi nga ata pan man ta ga chol itang ke yi ga tuuri ya ko na tem so itang e mala ji ne che mala ji ku mala ji e be e bil fam ne mala ji to wo ja ben do kwa ma tu jo yo nya tu wo ja lo istiqbal jo re na e ban ma chu ja lo istiqbal nya tu rina em da kubu mari ben ko anta on ko kubu tor ko woji nub ben bu tor rab ena da batana and that why chuo nya tu chuo ko met ko da nya tu bu mat ko na chu jamba nya tu ko lel ka ji kek titang garam mo biyor ko ko na tembo ga tu da ji kek ko jal ga ngu ke ke da du de jil rot ko na tem jil rot garam mo biyor jil rot wer ka jil re nga ka de to rot ko chin dang ci moj wala ci tor ko mu ci ke ka pan chuo litang ko le ci ke ka ke movement they want to form their own movement ka movement den ci tiya ko wo ko tiya ga nya tu en le ke ke o ya la pat ka ku bra lo wo ba jal ku bu mari tan ku bu dor de lo ku bu ku dan bu mari ki tok e ya de de o ya ya la nya mi akam se mi arba u ya na ya na nya tu o ya jal o ya ben fan chol itan a jo ben itan ku jo ku barna jo ku lo ka ku shu ba yok tin ka ken an chiro lo o ya la mari ko jamat a chan ku bu ki chiro lo ku bi jame ku bi yege lo karan chol ma jur nyal ma kal ke moy bor ku ya na ra an chol do le chol ka de de ron difference ke ku de de mu chiro lo ke ga ye ke ko kay dan kene ciro bena jog amadi amadi wonte wonten so ran cholo dal cholo ran chin ner ner kan ngi to moja ner gi na go cho wale go den ka dugsun bolam bala tem ko so ran cholo dal cholo a ci man ki ci ma jurnal ma ko ci lat ku ma jurnal ma ko e yog bi kula hele kay le ran bagn ran ne bagn e garang mo biore ne bagn so is preaching e bar wan ne garang mo biore ne re har ka chabia chol nga ci maru wala khalas so ci ko je pe ki man hele including ko na tem yi gay tut en preaching lo ma jurnal ma ko so ma jure ci la ke garan cholo dal cholo dal cholo ci jot bu ci ne lat da jot ko kursi ala ka biok ma jurnal ma kol kala ran chol kerbi no kwanyi no bol kala biok bula wik da jati ngi tartang ten
1: emantin kana ako kol kana kon bare ni alande wabla break wa bana ben bu jalan ben tap ran ka jam muk tun tana agur bareng
2: pengena ko kol pian no mobile dui kaya bac kechene jaryo Name sbs.com.au/dinkakulum SBS audio app Niaman Lum SBS audio app Niako loku jog ping bin ping nagir kun nyarke Lum ne abistora by kitchen win bin ya watch kane Google Play Niaman

0: ke chol tong thare kenngo e wer chi kwa nyene bol chi ne biok en chol tong thare kan ku ko ke chile por ba jati ngene chiro lo anya ya tu yel kedan nyana mi arba mi akam sa ko ke mat ak ga chile por ku ko yu han ke ji ke ke mo pur bi por ya dole chol kedan ye ye ne gay tu de ye ya ko na tem ye yi garan wo biol ba dal ya ke por ake ga gila por a fo ko ke mat ya bel por ba jati ngi chi tong por tong mato so ke chiro ja lo ki na chi ya ko na tem ko gay tu da chile mer nyanya tu ko ku yi garan wo biol a chile mer wo ko kiro jala loka tong yal tor kan kene tong yal tor chuga nyai tu jal chobe bil ku paga ko meno a won chuga del paga yi bukteng naga kon anaga gay tut la kon atem le nok a lo wo yil wal ding wo la dom keke la yil wal ding wo li bola yol ni mi ko wany makwe le wo kalor bo kala ba yi deng deng a kon yi deng wo yi chala du da kol ka a ko yi jaw kala lo rasko ko chi na ka bo jal marar ka chabe so ke kiro lo ka ti tong tor now ay tong jal pot ka ko ngori lui e mi arba mi akamsa ke alui mi arba mi akamsa garan kware ma girun yal ma ko luel kene rede lida garan wak bara ha du kon biran chol kwanyi ne bolu jaran chol wulum yon bian yi leadership ko ya won garatin ko jay pa ji kwej an ki gna ji kwej ran chol alfred ran chol wilson kur ji kwej ran chol lel ma ngade ji kwej yana ko ko ji kwej completely in this world of beti tinin u kilari ku yin king lab do chalo ga ya tolin ci ba sha dom ila yegliwa wala yin wukilari wuni ya bañ gole ke wukilari wala ko yalle garan ba biyor ya yegen kene garan ba biyor amal kala ci koy ke yel wel ke ngwan ke yonati bi to sulane loy ko ko yo wolel wo tar wer ku bi jinu bi adola ken be yenda akul chen bi garan ba biyor be ngi yene ngi tar ko ke jinu ben tar ko ke ci bi ngi ka bi tor ke yonati sulane bla tor ken chen ko yaran ci rogor bare apre na ngura koy so ke ci ro loy kan na lay kwa nyel latin aban ga ke wunke ke akoy akoy akoy dit goka gogule kala az ko ko ko ngo pot rukuru na ko ngo lo na ci yala do ko wa ba be nyuj garan wo bi wo fatra le yi kerbi na tor wo ay la tang wujar bu ben barga dal yi ka wany ba ko yi bola yol nam wa ben barga dal bu bi rukuru na be lo yi william nyona a tar nya tu wer ci wo ja wer garan mo bi wo la ga forsa ben ka organize yi blog lo ke ko ka wonda tin ko e je lu ro kuru be security lo ko ala nafsu ke ngadia kere dar ka shabe ku lo tejkil wer won ka mana ta pot ni ci gam wana de bi garan bi ali de den so ci ngi ci luel wo war wo ji kweje wo ga yal kwej ku jako ko liu wa ci ya ta ye re tong jo pot ke ci ti ci garan lo ben ka na ji garan ya lo ben ka koy war ke ma ta ke ja ya bel le chalo wer ka ki charlo na en yali na lidan ku koy mu ko ko chen bu pir ke ina chol kwa nyen bolu ba gunyen ba luel yin ki ci garay kray ci garan lo ya ka beti ko yin wi wi lam yon ki charlo ba koy nok ba den ko le ma nawar e mu ci be yena en kwa nyen bolu ci bela dom e rin garan mo bior a ci le be luel har ka cha bia ke ran cho kwa nyen bolu ku ran cho wi lam yon ina lo eri rena ludin a ci ra mi ar ba u ci ra mi kam sa ku yen fi mal kala ci kwej a ci ko yela ka ci ran tar ke ran unity so garan mo bior man ge bana jaman mi ar ba mi kam sa ci le be luel tong be so ke ne ci ro lo kan kan so garan mo bior ro ro yo jana cha jana dei go a jana ko iwan ka tar junu go lo ko pel kwa jana de chole uniting sudan e bi mial da wona le ko fi malakal so ke ci lo ka to wo way bana victim wa ba ko nakkan ke na ci may ko ke na won ci pota yi kat jalal ban ba ke ci lo kan
1: tan wo man teen ke na way donc yul ka dia ko buk tok jam dan ke ne te joli ne ting ka jwaaj ka ban bana ci re lo garang ma bior ci loel duwi lo na da ke len ko yon ci ben jam ke en bu to tan barkar bino ku jala william nyon num twen kene churu jal ben loy ko ko kam kun won ke ci kwej bi bu kene brod ci loy a ci toy ta mech a ci liuten kene churu jal lok loy mu men ci jal lok ma de ko a ci jal lok jok bu ko a ko yon ci jal ben ak ngij ke aspiale ku jala aspiale kam kene tanin yenduro kam kene ci churu jal ben loy ku a ci lwe lon te lon ada inike inik gamten chaben yok non ada ka leng tong chuweng mat ken tong tarka
0: a chini chuwa mat lana manifesto zato en chi e got wana da liberation of South Sudan self determination wala independent of the Sudan a chi wari ki chol uniting Sudan imbune within a manifesto so a chi ngana kidatin kwa chi ngana jinubtin e tong a chi nak jinubbina e tong na jirma siyang chol tong wam rin kwa athwari unity ku unity a chi libo kai nok na a chok a jida jid nana chi nak chan bu yin woyan bu da unity a chi ranto kino kai nok kino ya haka ngak rin wo wa muzulumin fi Sudan punayo muzulumi Sudan ka wo ki tor tong peng putong tiyo ka wiku bai bi a bayrot ki net bengu lwele kam jur ke wo wa bayrot gara ngu biol biu chepo koma da ya chama da mam ku lwele wo ka che bayrot ke yonadin Sudan ene ke loy so wo junubi ne daya shinkini yi titin
1: so kaka e ben ke kaka chi jarlo ku kam chen ko jwaya chi ben metin bi garang mabior bi bwa bi chap ke gen chi hai

0: kaman jalben loy chi aspele 16 may when chi mia arba mia kamsa chiking madi ek chi jalben aloy kwel wilon lona da garang mabiyore chi rantong kam koy mia arba ko chi rantong mia kamsa irante no
1: taban garang mabiyore kat rot mo prud bi ay ni wan betet pong de rina na ran chol ban kir mo arba leje pay lanu kwar gi kay on ban chi rod lweli jil nen ko jil tano ko nga chi le ngal le yogon ero yogon ku yorotin ke ban chi de pana dia de tin ran chi lweli ran chol kir ran chol salpa kir mayar aki lwela wa yode we ka yor we ka chat ka arabia kore bine chi ga chwar wi ka ran chol dengara so yen jelte no na ke jabe martin ko ngun ye ye na ke be martin le kene tariya kan kan agar ngob yo tariq de ke lwel bele ko ko chi libran be ni ku lwele yen gar ngob yo ka jelo mata lo kri chobe ngi aliu erin gar ngob yo restore ka mja pinchi lwel a chi jamala kala chi kwet to ngob ben por bor ko de na chi kwet tetar ku je ka yo ngu je di yo ngu chobe
0: tanin buk jamda buk thol akol kana chirot jaloy kudun ter warin ka yakal wil bu bay ben ak ci tekbe en chirot jal ben loy man warin ci en jal ben jam go ka ye kam run ka datum bi ko ron may rot ale ben run run ka datum chok chen ka da ci fet ka da ci tekbe tin ben yok ci kudun ka ye ka chirot jal tie
1: adab da chirot tie an kala lan ye en ko ci kai ko pay american jana chab jinup jana la may koy ko nice rina ci ngi a chan bu koy mat be da unity a ci ki chola la may koy ko ko unity gan ene ran nak garang mo biyor kan wer unity so ene ci lor badana pir garang mo biyor ka unity bi junub be jall ka ci robe lew ker bi garang mo biyor bi nok ene sawo na garang mo biyor ko kon ko wo a chan bu junub adab da ko ben be so ene ne mot po pay ku bi junub ku bi ya dola ene adab yi kan kan ki ba wel tan ba martin ko na kar haja kankala tag yiro SLM ACN miar ba miar kamsa ACN SLM e bo e baro ku miar kamsa miar ba May 16 e baro so May 16 only akoy miar ba miar kamsa won tiangar yan pen pir ke miar ke May 16 ko untu agree ama SLM e chab jinubu ko entertain ben including wo zaar watatin so wo kangaro ayo kore o ga miar ba May 16 e keda ku yana SLM e keda wo membersin so ye ne chal birane bi ki du confuse ino miar ba miar kamsa kana May 16 ku yana SLM e tok ci tok a different when the reason is here in lo bi jinu kan kan ari na la May 16 la lwel kayum garam bi yor bala gogren ku golat ku imbrande chol yikir miar bala gogren ku jedede la no chira miar o chira miar kamsa la le gogren tin era miar o miar kamsa ci to wala pir eneran lwel kariyan ke
0: agor barañ kon rual din chuk ben le na chatan kan ram ke go ku jal ben tag ke to bin wel ku tol chongalon chi ko kay totten ku konen ku yek ka achrot jal ben loy ku emantin te chitawanen chat kang ten ben ben yok na da kanum law in ben ta long kai bi ko jal ben duk chen mia arba mia kamsa ke yok na da chirot ben tak ten ku ngale ku bale ko ko ten
1: kel bale ko junu sudan taban bay alakaraj chen bay mane dola da panda ku bay ku rod mai ku pay cha bay anga tok ku ne ar pay irin bay pandun a cho ngong tin yin ngong ko pandun kni wi ku bu bay ginu bay panda ngang ko chu ngong wa ding re a che wo duk tin bu bay bu raj la panana mu ke lar ba bin ya le wan ko yo jana ko yon ko yo abo ben ko la man nya ko bu yin be we piu so yen kni ja don we bay anan yar ko bu kwar kata bay ben budyang te biken ma chakal lorot bay kuna cho ku chieng ti mena ne ne kiken en jam pe yin ana kin wazi wa biginu sudan kwan ki dang lo mbala podo ko le na en adab di wa loy en adab di wa loy ko ki lu na ja en bany ko na ja en wo chab yinu ani pom yar pe tiran cho lo kwar du da ko pod ki lo yo kol e ko pod pe ko pod gira bu duk ni ni na bu ki ki de kan e bare dibu kal bara yo ko ki libra lay lo so tar ye pod gira ka ko to ko pap ku na cha ben yal ki de kan ka pap yin du ka ka ji ko ga ngot ku na di la kal la ka de ke ke ku lo el ka ben lo el ku be yi cho dara ro ra diak ke tan ka bla ka ni kene yi balo gan gan
0: gor barang wal kon rual in chugle ku ken tiag ja pe go ina ko kol teran der kejin kang ping wala teran ko kujen kak loy rutin baj ben gweri ko chukle ja pe na charam ko SBS tong jang ye kol kana
1: ina chale ja pe shukran thank you
0: tan ken ka pian ka tan tan ran ka je mok tun agor barang kon rual ku tingen iran tong ko jo na kut miar ba miar kam sawar ke che kede na yot won ngi ke 16 may ku jala yen lwelde e lwelonada ka kolnin tiar ku dutum ka kolnin dutum pin dutum jaya aka won to ke ci jal ben made ku ketan kana en to won ngi jen tin lonada ke en 16 may kan kan kana en aka kolen ka jamuk tin

0: tan ke pianga kitten tan kana e ar as arzona jj ku wak ke kitten tan kana e kien jamla na da pin e chen mat ku kan kana e kon la ja pe tan ko yon le ku bi gen de ri ren wak a kai pyo dal ju ha ji ban ban ren pin pin nom te chen en tan e chen mat ku ya ka gwatin kwat ka ju yon ke lo ro de ban ban man tin kana a wak won tu ke bu a kuldan jal tol e kol kana magai lo ta ke ke gwa ben wa bu kang pun kawon ke wel chi gi kang ke lo ro ke wel ni ya ko na
1: ke kam chi me ina le ba wer lik a tin ke ke chal social media feed pan Australia e man tin kana en kam pat tholongin agoin SBS audio app tau telephone dui kan kana e ko bayar hel kingi ka kwanu ne ko ke cha tek tek in ya to ka jami ku jala nyukol kok to SBS dinka podcast kuin to kingi wadi bodo kwat kawon e ko ke jami ka tyok ke gin SBS audio app e kuwen lao chinen we wi talangin ko yok app store e Google Play
0: Mantin kana washapan tawan book thok ga gya dan ya khala ku akawun ter ke chuk jamtan ke buke gyal ban do ge jamat
2: SBS dinka aton ne mabale ku ni internet ku radio
0: well nim kawan ke chuk jamtan yo call kana Donald Trump e lwelo da kale ku biya kan tiage jape bram ke supreme leader by along Iran aguka tong den wen ke chirot jok blang ta ram ke bin yuj pein ten ku tan ka dore ke ku wen chi gal do to kam ken ten tan kana akud leva e kun chi ke wet ja ben dung num wen ke chi ko ja ku ro position le lona da ko yon chi ben ke ko wen cheng ta na ta re ngi ke ke permanent resident a chi le bu ke mat a gwer wen o di ja ya kwekan kana e chi jam jal ben be wede lui lona da ka ko chi ke chuk riek pin ta na ko le nga gwer ka won chi ke lo ke ka lui ka ba so ko ru e kun to ke bi jal thwe kden won e ngi ke pran le match kam ken ke Switzerland ku kana ke bi jal thwe thwe ba long ta ki ta ki ke gwa lo jok well cup en bi jok week that en bi ban kana yi ka ka a ke ka won well nim ke ka ta tan on that you get chal why hit one book so ka gya da na ko na iran ke yug do don ter ka jo ja le ba ki ngot ka la ping to name in sbs.com.au